0: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay?
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah eh, yun lang!

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Oh! Parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
1: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
2: Isa na ako sa magdo-donate.
1: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
3: Ah, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award ni ito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award na ito ay amin pong inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the School of the Future.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig kay Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po. Hey!

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hi guys, this is Mario Pangilinan at excited na po ako ipakita sa inyong lahat ang official music video ng It Might Be You na ginamit po bilang theme song ng Everyday I Love You. Kasama po dyan si Gerald Anderson, Liza Soberano, and Enrique Hill. Malapit na po. Enjoy watching guys para sa inyo.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang!

0: Ritmo.
1: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na Quality TAPS education. Thank you!
2: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
3: Ano po?
2: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
3: Hindi ko talaga marinig ki Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
2: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
3: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
2: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
3: Ah eh, yun lang!

0: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
2: Ang gawitan, bakit?
0: Eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Aga mo umuwi.
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Ah, yun lang.

0: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boy life niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Maria Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mare! Ibig mong sabihin, Mare, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mare. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Yun lang!
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tufts Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tufts!
1: Louie, nasaan yung assignment mo sa math?
2: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
1: Yun lang!

Napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating rehiyon.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sabagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
4: Hey!

6:22 ang ating oras. Mga classmate, magandang umaga sa lahat po na manakikinig ngayon. Kayo'y nakatutok sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Magandang umaga sa mga estudyante na papasok sa school ngayon. Mag-ingat-ingat po kayo ha. Kailangan po at sumunod kayo dun sa mga itinakda na protocol pagdating sa entry ninyo sa paaralan. Huwag kayong matigas sa ulo. Kung sinabing ipakita ang inyong mga bag, ipakita ang laman ng iyong bag, bulak-blatin, anong tawag dyan? Titingnan ng todo-todo yung gilid-gilid ng iyong mga bag. Naku! Relax lang kayo. Ito ay para sa protection ng nakararami. Tugstugang pamasa lang tayo ngayong umaga. 6:23 ang ating oras.

na po ang ating oras, mga classmate. Kapag may pasok kayo ng alas 7, nakaw, galaw-galaw na po. Uy, huwag niyong iuso yung ano, huwag niyong iuso yung eksaktong oras dumarating ka sa yung papupuntahan. Halimbawa, meron kang klase ng alas 7:30. Huwag mo ugaliin yung eksakto alas 7:30 ka lang dumarating, ganon. Mas maganda na yung darating ka few minutes before 7:30. Basang-basa. Lalong-lalo na pag minsan, di ba, traffic, pag travel mo papunta sa paaralan, pagpunta mo sa mga kung saan man ang lakad mo. Huwag ka masyadong mag-isip ng Filipino time. O kapag may meeting ka, kunyari alas 8, mag-uumpisa, naku, sikapin mo makarating dun ng kahit man lang 10 minuto bago mag-alas 8, ganyan. Yan ay respeto sa mga taong pupunta at dadalo din sa meeting o kung anumang seminar, meeting, convention, kung ano-ano pa. Pag gano'n mo yan, respeto mo sa mga taong dumadalo. At kung ikaw naman ay isang VIP o very important person, baka naman pwede darating kayo ng bago ang official time na itinakda. Kung minsan ang tinaang ang hinihintay yung mga VIP eh, no? Yung mga VIP ang hinihintay, naku! Andyan na yung mga tao pero wala pa yung VIP. Maski VIP kayo, maski kayo ang head, maski kayo ang pinaka-importante dun sa event, baka naman pwede darating kayo ng tamang oras ng para makapag-umpisa ng tamang oras. Okidoki? Ay nako, pag sa TAPS eh, ano, eksakto impunto mag-uumpisa ang meeting, program, graduation, anumang program yan, basta pag sinabing alas 8, mag-uumpisa kami ng alas 8. Sinabing mag-uumpisa ng alas 7, ang isang program, mag-i-start kami ng alas 7. Walang mintis yan. Ganun lang talaga yan. Kasi kailangan, kasi nakalaan yung mga oras kung anong gagawin sa buong araw, di ba? Eh kung late mag-umpisa, nako, ang hirap namang mag-adjust ng oras kung ano ang mga gagawin. Sabi ko nga sa inyo, tugstugang pangmasa lang tayo ngayon. Kaya naman yung matugstugan ko ay mga pangmasa lang din naman talaga. Musikang pangmasa sa TAPS Radio. Here we go now. Larawang Kupas.

0: ta, yun daw 15 years old na shooter sa Tacloban ay sasampahan na daw ng murder ngayong araw. Oy. Yung 14 years old daw, meron daw pananagutan pero medyo iba ang kanyang iba ang consideration na ibibigay dahil daw 14 years old. Naku, maski 14 years old kayo, parang awa nyo na huwag na huwag kayong papasok sa ganyang sitwasyon ng inyong buhay. Pero gusto ko rin talagang suportahan yung sinasabi nila na ibaba yung edad na mga pwedeng sasampahan ng criminal na cases o criminal na kaso, liability. Siguro okay na yung 10 taong gulang. Pinagplanuhan talaga yung pamamarili, no? Oh, grabe yan. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Ingat po lagi.
1: Yeah.
0: Maski sa loob ng paaralan, kailangan po mag-ingat dahil nga po, naku, mainit ang ulo ng mga kabataan ngayon. Hindi mo alam kung ano ang nasa henerasyon ngayon at bakit na init na ulo. Ay, naku. Kung minsan yan yung resulta ng pang-be-baby natin sa mga estudyante, no? Sa mga anak natin, no? Disiplinahan natin yung ating mga anak. Ano po? Sabi nga po ng gobyerno ay hindi daw gobyerno ang magdidisiplina ng mga anak, kundi ang magulang ang dapat magdisiplina sa mga anak. Ganun. Ay, nako. Announcement, speaking of security, speaking of additional layer for the safety of our students. Ang TAPS po ay naghahanap ng security agencies na may kakayanan na magbigay ng additional license security guards para po sa mga campuses ng Top Achievers Private School Incorporated. TAPS Alicia, TAPS Santiago, TAPS Rojas, saan pa, TAPS Ilagan. Baka meron kayong security agency na merong mga lisensyadong mga security guards. Hindi yung ipinaprocess pa lang, ha. Ayoko yung pinaprocess pa lang ang lisensya. Gusto ko yung licensed security guards. Apply na sa kontrata na sa Top Achievers Private School Incorporated. Kailangan nyo lamang po pumunta sa TAPS Main Campus. Hanapin ang aming President and CEO para po ilatag nyo ang inyong mga proposal. Inuulit ko para po sa mga campuses ng Top Achievers Private School Incorporated. Maybe additional 2 security guards sa bawat campus. Dagdag po na seguridad para po sa ating mga estudyante, para sa ating mga teachers, at para na rin po sa ating mga facilities. Okay, sa lahat po ng mga gustong mag-enroll sa TAPS, pwede pa rin po mag-enroll sa TAPS. Ang klase po namin ay sa, kailan ba? August 3 pa po ang klase. Kaya pwede pa pong humabol. Okidoki, sige. Sabi ko naman sa inyo, musikang pangmasa pa rin. Here we go, Rockstar with Parting Time. At 6:45.

Nakita nyo ba yung presyohan ng gasolina at krudo ngayon at diesel? Nasa 60 plus na lang, di ba? Oy, good news yan. Sana naman. Sana naman hindi na yan tataas ng pagka-taas-taas-taas-taas na naman. Medyo malaki-laki yung price reduction nitong nakaraang mga araw, nung Martes. Di palakpakan yan. Sana magpapatuloy na yan para babalik na sa presyohan na 57 bawat litro. Pwede na ulit tumravel kung saan-saan nyo gusto mag-travel. Medyo mura na ang gasolina, guys. Pero kung meron pa po kayong ibang pinagkakagastahan, relax lang muna. Inuulit ko yung announcement kanina, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nangangailangan po ng karagdagang security guards. Ibig sabihin, ang kailangan namin ay agency, security agency para po magbigay sa amin ng additional security guards. Kapag meron kayong mga kaibigan na merong security agency, sabihin nyo na ang TAPS ay nangangailangan ng agency para sa karagdagang mga security guards dahil kailangan natin ngayon dahil nga sa issue ng nangyari sa Tacloban, yung pamamaril ng dalawang menor de edad. Yun ang titingnan natin, ha. Kailangan kasi ay mas maagap. Kailangan magkaroon ng measure bago pa mangyari yung mga kinatatakutan nating mga bagay-bagay. Mahirap yung ganyan na sakalang tayo gagalaw pag meron nang nangyari, ano? Ilayo-layo nawa ng Panginoon. Wala naman sanang ganun. Yung estudyante na magdadala ng patalim, estudyante na magdadala ng baril. Ako, mag-ingat-ingat po. Asahan nyo na medyo mas todo pa ang higpit sa aming mga gates. Simula sa aming pasukan sa Agosto at Res. Pati mga magulang at mga bantay ay for sure hindi basta-basta makakapasok sa mga campuses ng Top Achievers Private School. Kung noon ay mahigpit na dati, hindi ka naman talaga basta-basta makakapasok sa aming campus, mas mahigpit pa ngayon. Sana magtuloy-tuloy yan at sana ay naiintindihan ng mga magulang kung bakit napaka-istrikto sa mga campuses ng kahit anong paaralan. Actually, kahit anong school ngayon ay sobrang paghihipit ang ginagawa nila ngayon dahil nga po sa mga nangyayari sa mga nakaraang mga araw. Andyan yung nanaksak, o diba, babae nanaksak, andyan yung namaril, andyan din yung away-away ba? O naku, ingatan natin ng ating mga anak. Sabi nga po nung isang paskil na nakita ko, ang paaralan daw ay todo bantay, katulad ng pagbabantay ng mga security guard sa mga bangko, dahil mas mahalaga ang buhay ng mga estudyante kesa sa pera sa bangko. My point, di ba? Ay, huwag kayong magtaka kung every time na papasok kayo, i-check ang inyong mga bag. Don't stop believing! Kayo pa rin nakikinig sa 107.1 and 107.9.

Stop Believing on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Maski maraming naninira sa'yo, just keep going. Okay guys, kapag meron kayong mga nababasa sa social media, alam nyo, kailangan nyo ring titingnan kung reliable ba, ganyan. Katulad halimbawa sa politiko, ganyan. Maraming paskil na paninira ang mga kabilang kampo. Marami din paskil na paninira yung kabilang kampo, ganyan. Bawat isa merong ibinabato, ganyan. At sa kahit sinong tao, kahit sinong ahensya, kahit sinong company o business, eh, kailangan nyo rin tinan yung other side of the story. Baka kasi yung isang side lang na story ang tinitingnan natin. Okey-dokey. Magandang umaga sa ating mga listeners na mga drivers, mga bus drivers dyan sa Ilagan Campus. Magandang umaga dyan po sa Ilagan City. Magandang umaga, nakikinig daw yung mga drivers, mga bus drivers at mga konduktor, mga pasahero na rin dyan sa Ilagan City. Announcement sa Ilagan City, ha? Yung aming campus po dyan may karagdagang 6 na classroom dahil dumami pa po ang aming mga estudyante para sa susunod na school year. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa TAPS. Dito naman po sa TAPS Alicia, naku, ang dami estudyante. Mas dinagsa pa tayo na maraming mga estudyante ngayon para sa susunod na school year. Ang daming nag-graduate ng grade 12 at grade 10. Yung iba nag-enroll sa iba dahil nga gusto nila ng ibang environment. Pero ang dami nating mga bagong estudyante. Salamat! Diyan din sa TAPS Rojas, ang dami ding mga bagong estudyante. Maraming salamat po! At sa ibang mga campuses ng TAPS, TAPS Kawayan, marami rin! Thank you po sa lahat po ng mga nakikinig at nagtitiwala sa TAPS. Ituloy lamang mga ginagawa ang pampaganda ng buhay, pampaganda ng future ng ating mga estudyante. At siyempre, katuwang nyo ang Top Achievers Private School Incorporated, dahil wala naman kaming ibang hangarin kundi makapagbigay ng mas magandang kalidad ng edukasyon para sa ating mga estudyante. Magandang umaga sa lahat po na manakikinig dyan sa palengke. Thank you! Ano araw ngayon? Thursday. Good morning kay Doc Ray. Naku, nasa Singapore pala ang Doc Ray. Kasama ang kanyang buong pamilya. Kay Ate Che, magandang umaga. Kay Doc Joshua, magandang umaga. Kay Ate Kay, kay Ava at sa Karaya, nakita ko ang inyong picture. Sana all! Sana all talaga! Ingat-ingat at i-enjoy nyo ang inyong biyahe, ang inyong bakasyon dyan sa Singapore. Sana all talaga! Kailan din kaya kami, ha? Kapag meron ng oras para magbakasyon. Ngayon kasi, construction, umatikabong construction ngayon. Hindi deserve ng ng no name ang biyahe at bakasyon ngayon. Ganun talaga. Sige, enjoy nyo ang inyong bakasyon. At magandang umaga siyempre sa ating mga campus directors, mga campus heads ng bawat campuses ng Top Achievers Private School Incorporated. Maraming thank you sa inyong pagtutok sa mga kailangang gagawin sa bawat campus. Maraming thank you po sa inyo. Ito muna, Pampasaya! Uy, teka, iba yung pumasok. Iba yung pumasok. Ito yun eh. Ano ba? Ganun talaga. Ay, nako. Lies La Bonita. Madonna. Time check, 7 o'clock.

0: 7:03 ang ating oras, mga classmate. Bakit parang bumalik yung init ng panahon? Bakit parang ang init-init na naman? Bakit ganon? Akala ko ba tag-ulan na? Kahapon na init-init.
1: Ganon talaga.
0: Yung feeling mo eh, parang gusto mo na umuwi at maligo na ulit at magpalit na lang ng short pants, ganyan.
2: Yes, sir, diba?
0: Kahapon pala, nakarating ako dyan sa Rojas, sa Tops Rojas.
1: Mm.
0: At di ba pumunta ka na Ilagan kahapon?
1: Uh-uh.
0: Ako naman sa Rojas kahapon, nandyan at nagche-check lang ng construction.
1: Oh,
0: may nagaganap na construction ngayon dyan.
1: Saan?
0: Banda? Sa Tops Rojas Campus.
1: Saan banda yun?
0: Sa likod ng gymnasium.
1: Oh, sa likod.
0: Sa likod ng gymnasium, additional classroom po. Para po sa ating mga bagong, dami kasing estudyante ngayon. At meron ding yung tatlong CR doon ay nire-renovate para mas maganda. Nagpalit tayo ng bowl, nagpalit tayo ng mas magandang bowl at mas eleganteng CR. Nakita mo na yung CR ng Top Sterling?
1: Top Sterling?
0: Parang
1: hindi pa noon.
0: Parang mas maganda pa kaysa doon sa hotel na pinuntahan natin noon nakaraan.
1: Yun lang.
0: Yung CR ni Doc Mike, nakita mo?
1: CR ni Sir Doc Mike? Hindi pa.
0: Hindi mo pa nakita?
1: Hindi pa.
0: Nakita mo, na my day ko eh.
1: Na my day mo?
0: Yan o.
1: May bagong tambay ka na naman.
0: Isn't it amazing? Makikitambay tayo kay Doc Mike sa kanyang bagong CR.
1: Ah, may shower na yan?
0: Wala pa nakalagay, pero may shower na. Eto, dyan tayo makikitambay sa kanyang bagong isang classroom na opisina.
1: Apaw?
0: Isang classroom yung size ng kanyang opisina.

0: malamang may magandang sofa dyan, kaya dyan tayo makikitambay. Gandang umaga rin ang aking pagbati sa lahat po ng mga LGU officials. Magandang morning.
1: Good morning po.
0: Sa lahat po ng mga mayor ng iba't ibang mga campuses o kung saan man campus meron ng TAPS. Sa mayor ng Ilagan, mayor ng Rojas, mayor ng Kawayan, mayor ng Santiago, mayor ng Alicia, ganyan. Kawayan and Solano Nueva Vizcaya. Good morning!
1: Good morning po.
0: Alam mo ang bumabagabag sa akin ngayon?
2: Ano 'yun?
0: Yung ano, yung mga gawain sa construction site. Parang feeling ko ang bagal.
3: Como fuerte ese.
0: Feeling ko eh mabagal lang takbo, guy. Wala ba yung biglang punta mo na umaga, gagawin na tapos hapon na tapos na lahat? Magician ba? Magician ba? Di naman ako naghanap ng magician, ano? Anyway, tatapusin natin yan bago mag-Agosto at yes, para po sa unang araw ng pasukan ng mga senior high school sa o grade 11 sa bagong campus. Meron daw mga ilang mga grade 12 na dyan din daw mag-stay. Naku, sino kayang grade 12 yun? Anong section kaya yun?
1: Ay, doon. Mag-stay.
0: May dalawang section na idadagdag daw kasi may mga extra pa daw na classroom gagamitin ng grade 12. Naku, anong section kaya sa grade 12 yun?
2: Ato?
0: Baka yung section ni Sir Luffy. Gusto daw ni Sir Luffy sa Sterling Campus. Eh.
1: Sterling Campus.
0: Gusto daw niya ma-experience ang magturo sa Sterling Campus. Ah, ganun. Ay nako, sa lahat po ng mga teachers ng TAPS, magandang umaga po sa inyo. May announcement pa po kami, ha? Nangangailangan pa rin po ang TAPS ng karagdagang mga guro. Ang kailangan po namin ay guro para magturo ng mathematics. Yan, magturo ng mathematics at science. Yan, mathematics, science. At sa elementary naman, nangangailangan pa rin po kami. Kailangan nyo lamang po magdala in person, dalhin sa aming main campus, ang inyong curriculum vitae, at syempre ang inyong application letter, kasamang transcript of records, copy ng inyong PRC, at ibang mga dokumento na magpapatunay sa inyong kakayanan para kayo ay ma-employ bilang guro ng Top Achievers Private School Incorporated. Magandang experience yan kapag gusto nyong kumuha ng experience ng pagtuturo. Yan. At katulad ni Mr. M. Nagturo din yan sa TAPS eh. Sa, huh? Diba nagturo ka ng IT? Nagturo ka ng IT, Dikad. When ko naman tamay at kan.
2: When?
0: Nagturo ng IT yan. Pero kalaunan ay binitawan ang teaching. Ay na, at nasa ha, nasa ano na lang siya, nasa computer ano na lang siya. Ay, kamusta ang installation ng mga bagong CCTV, Mr. M?
2: At medyo madami pa no name mo. At antayin ko pang matapos yung kanon name.
0: Pwede mo na ilagay si, pwede mo na ilagay siguro 'yon, balutan mo na lang.
2: Ha?
0: Balutan mo na lang ng plastic bag.
2: Aha.
0: Pwede mo na ilagay para ano? Para sayang nga oras eh. Pwede mo na ilagay 'yun, ga. Balutan mo ng ano, balutan mo ng plastic bag tapos i-packing tape mo pag mailagay mo na.
2: Oh.
0: Oh, deal?
2: Yung iba kasi noon hindi pa namasil yan eh.
0: Saan? Doon sa malalaking room? Huwag mong ilagay yung malalaking
2: hindi,
0: room.
2: May mga ibang room pa na hindi pa namasil yan.
0: Ang alam ko namasilyahan na lahat 'yun.
2: Hindi pa noon eh, doon sa may parang biga niya. Hindi pa na ilagay. Ay, hindi pa na... Yung iba lang, iba lang.
0: Oh, pero karamihan yun, meron na eh. Namasilyahan na yun. Gawin mo na, ilagay mo na. Baka wala ka ng oras pagdating ng next week. Malay mo, bigla tayong, ano, bigla tayong may ibang gagawin sa mga susunod na mga araw. Kaya kapag halimbawa, medyo libre-libre ang schedule, eh, tirahin mo na.
2: Biligar naman ng plastic bag, no name?
0: Oo, biligar ng plastic bag. Meron yung mga maliliit na, no? Meron yung mga...
2: Yung plastic...
0: Meron yung mga maliliit na garbage bag. Yung pinakamaliliit. Pwede yun.
2: Garbage bag?
0: Garbage bag na yung pinakamaliliit.
2: Okay. Okay.
0: Ang binabati ko nga po pala lahat po ng mga installer, mga IT. Alam ko mahirap ang inyong trabaho. Kapit lang, ganyan lang ang buhay. Malapit na rin maging IT si Benito, ano? Malapit na ba maging IT si Benito? Pang electrical lang siya.
2: Pang wiring.
0: Wiring. Assistant to the IT. Classmate, alas 7:11 pa lamang, pero kami magpapaalam na dahil lang dami naming mga tinatrabaho ngayon. Maniwala kayo sa hindi, pero ang dami-dami talaga naming inaayos ngayon. Ganun talaga, every summer, akala nyo mas wala kaming trabaho? Hindi, baliktad po yun. Kapag summer, ganun, ang dami-dami naming mga gawain, maintenance, ganyan. Ang hirap din kaya mag-maintain ng mga classrooms. Kaya ngayon ay pukpukan ng trabaho dahil malapit na naman po pasukan. Okey-dokey.
2: Okay.
0: Sa lahat na po ng mga teachers, inuulit ko, pwede po kayong mag-apply sa TAPS. Nangangailangan pa rin po kami ng science and mathematics teachers at elementary teachers. Habol na para makahabol kayo sa training na gagawin. Training para sa lahat ng mga teachers. At lahat naman po ng mga security agency, kung gusto ninyong mag-provide ng security guards sa mga campuses ng TAPS, kumausap po kayo o kausapin nyo po ang aming president and CEO. Ilatag nyo po ang inyong mga proposal para po sa mga karagdagang license, ha? License security guards. Kapag sinabi ko license, dapat andyan na yung lisensya, hindi yung ina-apply pa lamang ang lisensya. Magbibigay po tayo ng additional layer, additional protection para sa mga estudyante sa pamamagitan ng pagdadagdag ng license o lisensyadong security guards na mag-stay sa senior high school, mag-stay dito sa main campus, mag-stay doon sa bagong Sterling campus, ganun din sa Rojas, Ilagan, Santiago. Magdagdag na tayo ng security guards na lisensyado para po sa seguridad ng ating mga estudyante, mga guro at kahit sino sa campus. Asahan nyo po ang mas matinding paghihigpit sa aming mga estudyante pagpasok sa campus. Huwag na kayong magtaka kung bakit lahat ng bag ay kinakalkal. Okey-dokey? Ganun lang talaga. Sige, Mr. M, pakada ka na po.
2: Papakada nyo, dati, alam mo, parang lasing lang, no?
0: lasing ka, no?
2: At paalam na ang inyong pinaka-Chinese sa pinaka-Lodi. Paalam na ang inyong pinaka-Chinese sa pinaka-Lodi sa balat ng radyo. Wala na bang yung lingkod, Mr. M?
0: At syempre, ang inyong kaibigan sa radyo, DJ, no name, good vibes lang! Piliin ang kapayapaan! Imbes na problema! Tutok lamang sa TAPS Radio, ito ang inyong kaibigan, DJ!
2: Tutok!
0: No name!

0: mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko
2: kung ano daw work mo.
3: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
3: Eh anak, hindi naman ako karpintero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter.
2: Car. Penter.
3: Ah eh, yun lang. O nga no.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: my class, name any kind of animals.
1: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niya sinasabi tatay ko, animal ka!
0: yun lang!